το δόκιμο μέσα. In your world, in front, in quick. Senga, kiawa. In quick, auyak. In climis, aso itlaya. Tochin in metz, in chok. Ninok lamati. Nigmati, nik ilamik. Nitlapokoya. In yowal. Nepantla. Intimis. Nicho. Nigno tlamati. Nigmati. Nehuan. Toshti. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantla.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochinimex. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepantli. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua Tlimetzli. Nehua. Yowal Nepantli.